Zaza su ding ding. Young Kwa, Zaza su ding ding. Yehi cha mungu yo pepe no pete ni samia. Ya cha cha mungu yo pepe no pete ni samia.